Ci mama konye ke pali ay se sma fagi ne laini ne ma ti bai ke ti ni zon bai boni ti ci ma ngom ping ay papa se te ni we ne solo ay ama pia pesu ay ma ti bai ke ti ni zon bai boni ti ci ma ngom